0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, palitin mo dali sa kong mami, peting inita! Espesyal mami kini, akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Mangkano, isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pag isa-isahan ta mag mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami, lami, magugay na akong mami, God. Oh, sige, isa pa niya sa table 1, o dito sa table 3.
1: Oy, Kanor, daghan lagi kay tag-customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, kung sa'yo espesyal, nganaman nilang ako imuhang mami.
2: Pandamay, nailang ako mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pagyud isa ka langaw. Duha pagyud. Unsa ang man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. Oh, di ba? Kato magani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela. Uma.

0: siga. Kung kiss ah, suga. Kung kiss ah, mata.
1: Wow! What?

0: Usa ka adlaw, mingkaon si Mang Kanor ug iyang kumpare sa usa ka sosyal nga restaurant.
1: Miss?
2: Yes, sir. What is your order?
1: Give me a Swiss steaks and French fries.
2: Okay. What about you, sir?
3: Parehas lang sa iya, ha. Tigay ko Swiss steaks ug French fries.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
5: Si Mang Kanor!
6: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
5: Si Mang Kanor!
6: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
5: Si Mang Kanor!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
7: Sir Mang Kanor!
3: Oy, engineer!
7: Managpintura imong balay! O sa may mo'y kasulti!
3: Oy! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan na tika. Dibahiran tika, engineer. Ayaw pataka. Ganong pink imong gibutang ang blue ang akong gusto. Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dile, pink kasabol ka, engineer. Nagbayad ko na imo.
7: Sir Mang Kanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuha, okay kayo. Sayang ikwat na magparipinto sa kuha niya.
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa ako ng pisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mo nga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka nalang increase.

0: Kaya ng problema, may ito nagpangasubo ka gidaw.
1: Ang problema, gitrigin ka nagabiin na lang. Kadagabiin na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ayun ang gina problema, dapre. Nami ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidapre. Tako kayo, pre, nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nay!
2: Abaw! Puwerte!

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More.
0: Sa umaga.

0: Ganar, paitan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman dahil bitoy.
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, tamban. Panihapon, buwad potpot.
1: Kunya, usa ba na diferensya na bitoy?
0: Teka nur, akong singot, parat na.
1: Ay naman.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Palagpakan na ito si Mang Kanor!
3: Kuya, huwag yung kanta ni Mang Kanor, oy!
4: Woo! Salamat!
0: Salamat, salamat! Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way! Woo! Palagpak mo niya! Palagpak mga kaya ko! And now, the end is near! And so I face the final curtain.
3: Saan mo na upigi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong gikanta.
4: Lahan na lang patang. Kanapulo na lang yung big kanta ba?
3: O dyan, di masag. Magkirapuan. Arka bugaong. Kasi ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Bugaong lagi kayo sa basketball po. Tinaman sa singalong.
3: Mang Kanor, pamahasa po. Mike, diha. Ito Mang Kanor. Kami po, makanta po me. Ito Mang Kanor. Kami bon, mukhang tabon me!
0: Ako na ito eh! Diyo, kataon! Kataon mo ang ganyan, gato akong laway! Gusto mong kanta! Uy, magkantahan! Irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
4: Ang sama na eh, bugaong! Makinasimang kanon! Palungan na eh!
3: Palungan na nina! Sama na eh! Aw, kuyingon ana man lang, undangon na nato ni! Wala na yung mga kanta!
0: Ay, bitaw! Ujon ko, alam! Ujon ko!
4: May ako may undang na nun ba? May taro ni! Puros mga kanon mukanta!
3: Oh, good! Lalo!
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic, ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo, ha? Pagpalit mo.
3: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo manang ginala!
5: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way!
6: Mang Kanor!

0: sakit. Hugis ah, sa ulo. Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Hindi nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table, ho? Ayun nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumay ato.
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ako na.
0: Ikaw na mong kotse ay dagakig priority. Gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka!
0: O niya, kanay mong kotse. Napagkinsi ka mong kukok na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilamdra, Mang Kanor! Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Nireklamo ko. Nga karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay, nasukon is putot. Dili ang ako, Gigon. Wapo kayo na imong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ka na iuko. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay imong kutsi to. Iwat ni mo. Palang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: Ayos. Wala itaw. Ngayon na ako makapangawat karon. Ay.
1: Kinsa na?
0: Meow. Ereng ninoy.
1: Si!
0: Pandabay.
2: There's more sa tanghali.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw, piyesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Hindi tungod nagkapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: There's more sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Kanon pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ani. Isa na naka 3 points, taog dito ani.
4: Pilay time na habilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryahan nga. Ngay muha man daw gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka. Mapili tani nun. 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay mo kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun ta mo daog ha. Kaya kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawa na bula. Game na. Nasa 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa rin mo sa kong kanugat ni isang bula.
7: No? Pasa na rin, bro! Pasa na rin!
3: Mangkanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka tinigay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, wag abot lang akong tira. Airball!
3: Mangkanor! Ano nga man ito kabot?
8: Mangkanor! Build it up, run! Build it up!
7: Pabitong-bikong ko. Agay, sabag mo na bikongan ko. Sabag, bikongan ko.
9: There's more sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: Paringes, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Or sa tanghali pag may M.O.R.
1: Nakakawili!
3: Totally!
1: Dahil there's more sa tanghali!
2: Ate, extra rice pa nga!
1: Wow, ang sarap magkamay!
3: More sa tanghali!
4: Sa salo-salo! Lahat na papaparapapap more sa tanghali.
2: Araw-araw piyesta sa M.O.R.
3: More sa tanghali.
1: 11 to 1 Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
3: My only radio.

0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgon gineng kayo kuban. Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay!
1: Anak!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun senyora. Way trabaho. Makalagot siya, makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na si kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo o kapanilihiga ng salong. May panagkuha na lang yung katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Naamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, iba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ungaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna manggani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha.
2: Onya mo ingon kang awa ko'y trabaho din sa inyo? Ipangkit-kit na banggali ko sa mga mananap!
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun! Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako? Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na, kwapa pa! Ma, pasalamat yung kong anak din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, uy, anatag bitin dire, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay Muhits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Oh, uya Grabe kape kay magigipan, makaskas yung gitara ba?
2: Hindi, ako sa drum nga na eh, kapoy, nakakong kamor.
3: Asa ka na itong sunod tugtog, bay?
0: Uy!
2: Sa oriental,
0: kamura lagi!
1: Layo po ba?
0: Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: ano, narara ko!
3: Nasunod, nagsunod!
1: Nasa likod, nasa likod!
0: Asa man mo?
5: Hanggang ako! Nalabog ka!
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
6: Next time ulit, Mang Kanor!
7: Salamat kayo sa ride! Sunod na po mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
6: Bye, Mang Kanor!
7: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
7: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
7: Okay.
0: Idinih ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks and darit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntaw ko ito ka, ha?
7: Dali, kaya wala ko pag-chipin sa taxi. Muna nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Muna nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Ali, dali!

0: Anar, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magugko. Wala namang usan nila. Tugnaw raba dito.
0: Mga ba, huwag yung kay ayaw.

0: Huyni! Dakulaon na ang tulak mo! Garo ka na nakahalon kibados na kabayo! Natali pa ka minapakasal ni boyfriend mo!
1: Abo kaya kan pamilya niya!
0: Sisay! So ama o so ina?
1: So misis niya bagang?
2: Joke only!
3: M.O.R. Good life! More music! Whoa, whoa, whoa. More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Gahiyan
0: ni Magulo, oy!
3: Out of order, gamit.
0: Gahiyan ni Mol. O, say out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo'y pagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung mata kay muaksyon na gubirtek. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo'y pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh. Kinsa?
1: Bawal lang yung bahala ko, oy!
2: Bawal
1: lang yung mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army. Badyakan ko ni Kasilya sila na. Pandamay, si Kapitan.
4: Bastos kayong dako, Kanor.
0: Ay, kapay nga daw ni mukha.
4: Kamalo kang nagpabuhagi ko sa kong dibate, dire. Ewag yung sikaya ng sira.
0: Kapilax lang. Kami sugar, kalma. Ano na, Kap? Ni ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din eh sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Huwag yung kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kanang ako may mong gesperehan.
0: Mura man po kang nag-ukok-ukok ka. Ay, nag-ukok, nayukok may kamang sa ibong naw. Gaga na kumala ka na.
4: Kanor!
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Tay Kenor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diaw.
0: Pina man atay.
1: Oh, di ay pitot.
0: Sumali oy.
2: More music?
3: Give it to me, baby.
2: Sa M.O.R. Meron. More sa hapon.
4: There are days

0: Pinapanawagan ang nagpalupok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung gala ni mo?
1: Ikaw dyan, Mangkanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidinhiki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Mangkanor. Jami, ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Mangkanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mangkanor, naakay car? Kay sugtong tika akong naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na na mo start day na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Mangkanor! Nangadari tabong ka din ha!
2: Damay, ako asawa. Darling, yes, darling.
1: Asawa? Aba pa na mag single ka, Mangkanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling. Ako na nang isang kay sa tong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka pa ba ka, Mangkanor? Uy, aba pa na kung naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
3: Mix of rock.

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siya ang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!

Yeah.

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaw pat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Sili pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. Back and

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, tanlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gugko.
2: Kung pangkatapos,

0: kaunti ka pa ito. Muna ako yun, di ba? Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba, makanortinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Oh! Kanimong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor! Nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo! Huwag makisanig yung magkanon na haud ka ini.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugi na, makanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: baby.
1: Oh,
0: pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka. Ready na ka sa mong konsentro karon.
0: Andam na ko, Mangkanor. Karon na dyan eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkanor. Oy.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba, Mangkanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Mangkanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat, Mangkanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna good ni.
3: This year's
0: Mauna promising. Mauna good ni akong pangalap na maka-concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Toro!
0: Ah! Oh, may tao! Mangkanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. Wa may tao.
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day yung doon ni Putot. Kami day yung Ujes.
0: Yes!
2: Sige, kanta na kisayang kayong lights in sound.
0: Mangkanor!
1: Ipadayo na yung mag-concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo? Gym gani, wa'y tao!

0: ay, may butilya. Ilang taon doon, nabiba si Manila ko na may genie na, di mo? Lukusan ako, be. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kan ko mo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo ng pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kayo, mabalik na ako sulod. Daw hindi ko ginakaya, I'm a wish.
2: Abaw! Puwerte!

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwantahon akong masakitan ko dong, basta kay magakos lang taka.
1: Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagtiyang Yimichon!
1: Kompleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagtiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Music, Bobo Max!
5: Be Express.
4: Sit back, relax. More sa coffee.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Napa nag-agparty-party? Ay, dagiti babae, mabuting dan, wala dyan number da.
3: Ouch!
2: Sutyar aramidak. Right, so the JCR. Anya number mo ko na. Maminduag mo dun nga natirgas.
4: Maraid!
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin niya akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, patumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw ang eksorsisi, mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag nawag tangang akong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibu ha.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko nimo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Damay, ako ang gangan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-baka.
0: Ma, di na mong kabunod na parang tambo mo, naging patuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Okay, sir! O siya may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon?
3: Mangkanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya, okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, aigluhag, sir, aigluhag. Okay, dugo ka ba, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Oh, pligi sa wala. Papugihon dito yung kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mangkanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapag ining tindira niyo sa kilid.
4: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahabis niyo siya yung paa.
3: Ay! Mangkanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh. Bigyan na karon ba, na?
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbag mo na karon.
2: Sir. Tayo, so time naman, oh. Pareho na mo gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga, gini mo magupit, Mang Kanoroy. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Juga. Di man siya kanaw ni Bunabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: Express!
1: So please, don't get bored with me.
2: Never. I love you.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkon sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nga na, unsa may balak ni mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay dinio, basig ma-hold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw! Ang
2: pandamay! Hold up eh! Maaskid daw!
3: Ambinay nung pitaka! Ambinay nung silpon! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay na si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na yung mga asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monon tatu chance nga makalingkaw, wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahulda po kapil.
2: Agay, darling. Wala, darling. Oh, agay, darling.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang nani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata akong babae ah.
2: Para man portahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
1: Ay, nagano-ano kay mo ya bordagol man? Ma, si bordigolo?
3: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na. Nakalisin siya na nasakon.
1: Ay, above 40?

0: Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ne, rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis.

0: Hugot pa more!
1: Naku, Soge, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
3: Hugot pa more!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyong nga imong mata, unya, pirmahe da yun.
1: Palamay!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tagasa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imugikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor! Kamalong ko! Imugikaw ako, maboy!
0: Wala lagi rin. Sige, patakang pamasagil. Pinayayin mong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imugikaw ako, baboy!
0: Malalagay ko ng guha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! O kamalokong, yan ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na ako, baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil, Jaturo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang kong 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! May bayarin ko!
0: Nasa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimataga na mo ito. Hindi, pabayroon ko yung 2,000. Ihigbang nga dito. Diwat di mo.
2: Makanon!

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ay to! Nga do bad trip kao?
2: Grabe bisunggod sang utod ko bisakon mo.
1: Ay! Nga man.
2: Nilipatan ko bi, pre nga. Birthday na gili subong adlaw.
1: Ah, amo lang gid na. Grabe gid sung good, yes, imo. Ano malain daw?
2: Malain gi, pre. Kiti, kapid kami mo.
1: Abaw! Puwerte!

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. M-O-R! Permi na!
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mangkanor.
1: Tumutirat.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Brad, dili kita mag-away. Pariya sagot ang mga tao, di kita mag-aunggoy.
2: Tama, pito mang kanur, no?
1: Oh, di ay saging, kaon mo'y.
2: Salamat, Gor!
3: Mga brother!
1: Panamay, ang aliwas!

0: sa sulod sa classroom.
1: Bok classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Fuerte!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Paita ni ketchup. Oy, morag yun o gugma. Nganunahin mo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, majukay ko. Huwag majukay kaya ni rin, darling. Di ba na nag-pace na? Pace lang. Sa di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. Il ninyo na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, Ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Ang samang git, Kanor? Magpapugos pagid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Ang saman, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, kikapoy lagi ang taon ko. Maluipog ka, kapoy ka sa construction. Naghagay ko giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kinay ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya, tik
3: Ang darling, panayon darling, kay hapit na finish line. Una-una ta sa karera.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Juan, luay luway sa dinuguan. Permi na.
1: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: Nay, ano na sa Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kay sa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ano naghilakbang ka?
1: Nakapasarman ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabrato di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tagay pa, sir.
3: Boss Panur, inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko anong inom, boss.
3: Wait, pas-pas diri. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya jud ko ani basta strawberry ang pahubot ba? Maluya jud ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Klabi. Klabi sa chicharong bulaklak. Kagumgum doon kayo.
3: Shot pa,
4: dri. Sige, mag-vibrate ako cellphone. Sa mukha po niyan, panawag. Uy, silent na ganyan ako. Panamay, ang akong asawa.
2: Mang Kanor, unya na na ba?
4: Kadali na, kaya ang akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dugo magkaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturin ang baboy. Unya, ipiyam sa kuha. Karon dayon! Nakon ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asama ko mangitang baboy nga picturan nga. Alas 12 na mato nga gabi eh.
2: Mang Kanor! Daling na diri ba? Ani ba? Mang Kanor!
4: Kasi ang nanawag na po na akong asawa, pandami.
2: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
5: Kinsa man ang diha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na buka, ha?
2: Kanor.
5: Basta ay lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Best kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakita sa imo kamigo, pero haba gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
5: Pinabali natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Ano ako, sinampay? You always keep me hanging.
2: Hugot pa more!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy!
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas na, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More Samagdamag on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Ah, mangihisa ko may kayo, dugay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinood yun itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito ko. Ani ana? Bunalan tikang silito ko gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako maniniyong ugangan. Magugnaw ko yun.
2: Basta yung kaya kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saling tukok. Nagpagwapa ba ako para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan eh.
2: Ay, ima pa yung gilapdas ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok ma. Nanilikos ko lang ang baboy.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
5: These

0: Hoy Damian, dahil takamailing na magparaburubakla ah.
1: Pako man tay, actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am dalawa, can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan mango dong, uy, ikaw mago naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tiyay, tiyay, mabakal ko kalamay.
1: Ah, oh, ari ang kalamay.
0: Ay, tiyay nga may ngalan nga asin, ha?
1: Shhh, hey, pos lang, kay gininto ko lang ang subay, kay para abiya asin.
2: Abaw!
1: Perte!
3: Hi, hey, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko, sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M-O-R for life!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: more sa Magdamag on MOR My Only Radio.
1: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
4: Report? Ano mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag di mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Inglesan, anak. Tama, magunda. Pataka lang yun ka ba? Dugay na kasapa. Bakit lang gihapon?
3: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
4: Bo ba? Maunay dapat na report, o tanawa. Nindot kayo, ka ng mga rong spelling na nagbago na si boss na mag-text na shortcut ng tirada. Maunay report, manisundo ko ni mo. Sunod magbuhat yung report, maunay mo ko ang base. Abot ka.
3: Oo, sir.
4: Si boss din nagbuhat, ane? Magkaniigutaan. Maunay yung saktong report, haom ka isa kung gusto. Okay, dito si boss mabuhat yung report ba?
5: Barigoy, sabi bakla ka raw. Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo ah, sabunutan ko ah.
6: I love it!
7: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Hugot for more.
2: Hindi tungod tinayaan ka, mabitter ka na dason. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inganak yung kapangit? Dili oy, kanamagong mag-ubanta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Anak!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, gigutom na dyan ko. Kakaunan na dyan ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniun to. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring ay. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay na ginimakita na yun ako ng tagtangagan ni itong kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Ang sa'y pilpilo ni mo, Kanor? Ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to sa'y mo ha. Mau nag-ibring house ako to's pista. Kaya ako tong idalit ni mo. Kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'y mo, darling. Para'y mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, buti busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong gibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Nanawon na tuloy ko makakwarta.
1: Kanor! Unsa man ang nasibong kamot?
2: Mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman na ang pinta sugaryos na ako din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko ni dito kay ipatubog ko, de! Kibasig peke o rin yung imong ipalit nga lahas!
1: Ah! Ligyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan o kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako ni ipacheck sa punsap kung tinood ba gini mong alahas. Kiba sino niyang pansi lang ni. Labi na ni imong ariyos. Katol kayo sa dunggan. Basing kagiro ni imong dunggan madugay. Inguna na ti kakapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yun kaham. Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Di kwarta no tato. Lago to kay kakasawaha ka. Baka malos na dito ko ni imong kadugayan.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: 'Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lubusan.
2: Hugot pa more.
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya.
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko ha.
3: And all the information you wanna get.
4: Sam O'War.

0: 新一的手机我咬歪
1: 喂阿哥阿哥手机咬我把手机
0: 阿歪谢啦给谢比人哥公新欧江一宿阿比mga tarantado naman, Sir Bion ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
3: Umari!